Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng pilyama ang urkuman niya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang leningar ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang leningar ka. And ang mga...